0: Vamos a ver si ya va.
1: Erwadi yajuma. Openi so yadine ba sori fibra na funi na honho na sini na tatai na onti mnyo na honhe na onti mnyoma. O baby aji si afar dropping adi naba. O baby aji si yeswano nensu ba the special grace of God. Bromde ne ba ni adi akwanti lugu formano na erwadi na modonso ama onso yana fa hundi. Ebusiana edi adansi yano. Wo how ne sen wa mani ne sen wa tete ne sen a den na wo fam a den na koso wa chinchin ya no kre wa ha ha ya no kre e no ma nkoyi me se adanse a e koso e wa no wo shim pa e bo grounds won an wo tene o ampa me number 2 ampa me number 2 hwa baba wa bia osu adwuma na obeda bia na bibi jina no so na okikam no ki kem no we trash form no ki kem no we trash form om neti ati ati di neti na nyank asitan kawale so bi di adanse a chere no ano ba so le fie e wa de fire sa so je ye nti adanse we
2: I'm
1: Ero di shira o mame, ero di ya juma. A dance na no dene. Family number no. 0248-00-5614. 0248-00-5614. Ejuma semwana. Sika semwana. Akwandu semwana. A dance ebe bre. Ana ekos promise o. Ipana felu. Wana edisi ka hua dansi ebe bre. Wana edisi ka hua dansi e. Oba, mese peja ufo kosoro. Nami mom paye enguso. Nasitan kenya mese ebe se shia biebara. Nanya mima edi hua dansi e. Uha une se. Wa mani ene se. Dena ufo mwa. Uhia ojia uhia fahundie. O china eye watch night. Watch night and what tene to GDA Anna Manabra. Nero adem famin sasso mwao. Nero adem famin sasso nchon. E dini ye anu washi. A dancing anu washi. And paibon anu washi. A juma ne rade ye na nyama huwa debi ameka. Nemo wachem atom. Wachemi en wosera. En wosremu wosera. Eye ayawsemu wosera. Yediemu wosera. Shia se ye niya baby ya. Niku atu kwain in February 4 good years. Na onti niku nka. Once he declared niku nifan sendeno. But as ta se, wani ye shia ba so ni fie paibara. E radi na modon so ma niku ni seni seni enti enti adansi bi.
2: Adan ya nko poti as fona se. San sa adara me tu mi nansi den diem ha. E nana bo so mene na otu mi no. Aso me fian se nchere ni anyame ya mamnya. E bura gire nenti ase so. Abraham ba papa ni ya se obi anfa na fo majisika mi ku na me fa na kura wo fa o wa bro chire 4 years ni on Sunday mi sikada aso shira ka na kupo se Abraham tu mi na si den biem ha na papa mama kwantre mama ye no last week o Sunday mi 6000 this week o ya so ba san san de ba na me chene nka e tu kera me ma bi se me ba council mi chele uso na ka ba ko na bru mi so mi hu an se message aba me phone so I am a message. Fajidie no som na sa ne wasi a chere ne sa pepepe na won sa ba ka wa dance die me danyame ase adonti amen
1: unsha buafo a o se buafo bi ani ho unsha odi fu a o so di fu bi ani ho erwade a chemaltom wa cheme ngosra utu jidie anamo na oba won so odi a dance ne beba won so odi a dance ne beba me kashe erwade ni munyamo se Ojia bene fa hundie be odia sunsun bia ha wono ya de se sunsun na chiwade be kano ama wonso wonya testimony ama wonso wonya miracle ama wonso no enkrofo dia dance yi wonso be dia dance ye betome nsafro nyanko poye ya domwa ochine ya eye watch night eye watch na fa nse ya rural the next day it's a day ya watch night and ne a watch night a watch night 9 o'clock near shasia acha by 5:30 3:30 near pon Thomas Afrose bra ne rode famisa som wow o how better that was so amane better that was so family number ne 0248 00 5614 02 48 00 5614 aya juma sem aya yarebi ne how aya kwantu sem abrabone fa biara brane rade famsa so nche brane rade famsa so sano brane rade famsa so ema usunya adanse safo number ni biem 0248 00 56 14 wuha ofra os papa bompae mame meti mi a bompae ma odie nanso me kanu kwase ma chira se se utua na mo ba ebe boa wan kasa me ko bi buo hono mu a enye mpae nko a bi buo hono mu se me chira wo no ma bi ma wo ye se de ebe ya ebe ti mi a boa ma wo nso anya dance ye se de ebe ya ebe boa ama wo nso anya testimony me kanu kwase ma chira se se de bia me kanu bibi biara wo na tiwade ye intimidate na tiwade ye kanu me mixi no ma mama o dia kwa ko jware me mixi no ma mama o dia kwa ko sra o dia ko adwuma mu ho o dia kon kwanta nan kwanta me sa bola so ama ma chrewade ama wa ya ma na won so nya dance ye to na mo bra obi show bola ni pa na felu promise and fail eh how de bia me kasa obi asika sho bia botom obi amwa obi ansam enu nti de o promise so be boa wa ontimi moa wa no anase omboa wo no ese se yesunsum juma se de beya emwane betimi aba tie o visa sam no wa try and fa to jidie anamona bra oba no unua no wadamfo na o wakwantuo mu a eka makwa se o pese o ye no papers nanso emfa ma no bra na menche wa kwanche na ye na enti mi muwa no

0: language ho ebi se ebi so enwum fa language ho obi se oh na se ya wonwum bebre a ye ntia se ye eno so atimi akọ global ama enwum na ji ba bia obi se da bi da bi upe oyẹ musician na pe so ko animu a wo se otunwum ade brofo ka ho se da be ya akọ country bi so ombetimi atia se ye na manfo se ah na premier gawo premier gawo sa nwum we premier gawo
1: premier
0: gawo cry from se Magic System, yes. Magic System Premier Gawu. See you know the keys wa okay, we keep it.
1: Premier
0: Gawu. You can hear Kwesi Pene Gawu Nepa Gawu.
1: Premier Gawu.
0: See the sign. Sena ye di bua topa ni nyina no ye nim se nyumwe ye broken heart nyum.